0: Allô?
1: Allô?
0: Fon agwe?
1: Fokou si jè, mwen la ou yaya.
0: Nge la ou?
1: Nge se mle ou, mwen di jade yi ware, nge jò.
0: A di mjò?
1: E di yo.
0: Ya?
1: Mwen mwen lò e ou men.
0: Ya, mwen mwen lò e la di mpwe? E nye jia?
1: Mwen mwen yi ou la.
0: E nye jia?
1: Mwen mwen lò e la di yo.
0: Yo.
1: Mwen mwen lò e la di yo men e kwa.
0: Ou, ou, mwen jime de vima ane di mwen.
1: Oh,
0: oh, de vima to yang be.
1: A mo te pleke ki ano, e mo ano soa.
0: A mo te di mbo yang ba di mo.
1: Ah, on se be.
0: Yo, e de vima di ma yama te mo na homo re.
1: E la do sa.
0: E vima ja gla ou nou.
1: De koum do be
0: yo. Mwa bonan lu zi.
1: E, a me ko la wado kame kwa me koma pin de
0: yo. Mm.
1: De pou nye lu zi
0: yo. O, nye tem yon ko ho mfi ya.
1: A pou yi bon.
0: Mwen yon kou,
1: dada anon di, dadi to, a yi mol fè, e ame kou fè, si vna rajou de pepe kwa, kwa fèm to, ba wite yon ame, ame kè jomi yon alina, nye kwa ben eme vejo, e koma la fè la.
0: E? Nyao?
1: Pasan re, ele di yon di mi. La te dun kwen ni korama.
0: Ele vike?
1: Benjini.
0: Metro Subaji?
1: Metro Subaji.
0: Mba le fun oro?
1: A, e jole benjini.
0: E jole benjini. E nou kemi yo mi yo, e jole fun.
1: A, mi si a mi kemi le se miza bloga ma kwen kwen mi kofa.
0: E
1: jole a mi yo vene vene la la to. Ren kudo jita mi fia o.
0: Yon vike ole ma?
1: Nde kou le home.
0: Home ole brule ne ya?
1: E, kwenye kudo
0: jita. O, kome ka ole home?
1: Na
0: vi ke kudo ya
1: wele
0: pompo. Ah, jikasu me. Ah, jikasu. Yo, o me wele ko brule ko, ko ka ya ko yo ko ko ka ka ko ta. O nke be yo.
1: Me ko ba ko ka reso ke ki o.
0: Wa gwa te o. Ko ki
1: de sin kwa. De de ra che ni kwa o si o. Ta pa me no lo. Ale ko le se se si ya me. Do kwa ni si ya ni
0: o. Wa gwa te o no ke ki.
1: Eh,
0: baba. En bro no ho me o sia.
1: Nde kumse.
0: Eh, nou dano yo an, nono palo mi. Yo. Home, home ke o le
1: pe o.
0: Enyo we, enyo u gru ke le di, mi le se, mi le kwa de kwe vobe, eno vi kwe, e vya we are, yo de funa mi.
1: Ah, ewa,
0: mepe. E zane,